Black IPR in time. Din, tayo, kung sabi siya mga ganyan, pak? Dynamite! Si Spark! We bring the love.